0: Oto to ama o.
1: Ndewono.
0: Ibola chi.
1: Dr. Fidel Onyeneke. Esi mo wura po.
0: Ndewono chi.
1: Atenu ko ro. Akembusu. Wa, de wa ni. Ola he. Ele po ji nde anwo pa go ma ha nwo. Ya ma de ha ma na na ni chikwe.
0: Oba ha.
1: Phone him kwan. Aha na ha.
0: Eh, always yoku kwa.
1: Let me give my own notion. Ya do come change ri ha na saka ho ta ha. And the guy do busa ni ri me. E mo nya ke to bra ni me. Quick me say for be we call up us up and make get boy ma.
0: E mo se no not the desperate.
1: Okay, yes, send the boy show kwa we show kwa ko la sha ri desperate.
0: Ya wo mo se ho za ga na akọ ga ba ya ni sho gula. Bia lori ya bia lori ya.
1: You know me ta ko ya. All the desperate that is at cost.
0: Eh.
1: O me ta ko ya about. Fa ga ni mu gbo wo.
0: Ela akregwa ga kporo gi.
1: Tembu.
0: Oh.

0: dị mma ọhaneze mara mma ederede na awụbata shi ebe a wam wam wam n'iru gụpụta ede ndị nọ ebe a ịma na ọwụ atatụkwa n'ụkwa atatụ aki.
1: Onye bụ ya Christopher si Douglas ederede ọ si akụkọ nke a nwekwara otu ọ dị ị na-ayị ụmụnne abụọ ị mataghị enwe nke gwara gbahụghị obodo ha si n'ime ya na aha ha ụla otu a eme adụghịwo onye nke tụwara gị ime ịsa ịma ha mana onye bụ ụzọ kpọrọ gị jee ka o mee gị introduce to nne na nna ya echela m mkpa na ọwụ onye ka ahụ ka ị ga-alụwa ebe isi dị desperate ide gwakwanụ gị sị gị alụ ga-amụrụ nwa gị ọ ga na-ekwu agaghị aba gị na ntị mana ebe ị dị desperate ịlụ di gaa lụwanụ rọla gị gaa mee gị introduce to parents ya mụrụ gị na nwanne ya nwoke wụrụ yọnga brọda ya kpọtaziri gị n'ụlọ

0: ka ha jiri chọpụta onye nke nwe nwa. Ọ bụrụ na ha chọpụta onye nke n'ime ha nwe nwa ahụ, ihe ha ga-emewo, ha kpọrọ nwatakịrị, hapụ ya ka ọ gaa, hapụ ya ka o buru ụwa ya gawa. He ya sị ha ba na-elekwa n'udiri otu mgbe. Hew, ọ sịkwa na ọ ga-agbanwe kwa ụkwa eme chikwe na-agakwa piom piom piom, ahụ a ga-ezukwa ya ike. Kpọrọnụ ya akara egwu nke isii. Ịbọla chi.
1: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma,
1: da. Ndị ka ọhụrụ n'ọnụ, mana ka m si ụtụtụ uche onye adịrọ njọ, kwanye m na-ekwu ba.
0: Aha gị oge na-elebe isi na-akpọ anyị, biko.
1: Aha m iwe Ada. Ebe onye nke ọzọ batara n'ụlọ hụ ya, o nweghị ihe o mere. Ya jụkwa n'oyi ka kandụl. Ya jụkwa oyi ụta ha, bụ nzasa ime ka ebọrọla na ya bịa. N'ọtọ o tedere kịta, ndị ụmụnne ya na famili ha ama ha si ha ụmụ ha na ayị, ha ma abụ oyi ofu nwaanyị. Ọ ya ọ just forget to chat about the fact and maybe set her life straight. Ọwụ che nke m. Kpọrọ m nke
0: atọ. Ọ dị mma, ị ga-akpọrọ gị.

Chineke anyị ghọtago ke na arụkọ ya hapụ ya ka anyị mụtazi oke si erube isi ịghọta ya ụ na chineke eji aka direct ha nwaanyị nke ha ga-alụ ha anaghị enwe regret mgbe mgbakọ na mwepụ nke isi ya jigide ụmụ nwoke abụọ ndị a n'ọrụ dịka nna ekwu pibeku ọjọọ kwanụ ha si elee ebe ụlọ isi ịghọta ya wu vileji gị a sị na nke

0: nke gosipụtara na nsogbu dị ya wụ red flag. Ọ sị na ọ na-arụ na bank, mana o mekwara ihe ga-eji uche ya na-eme ihe. Mana na nke kachasị njọ wụ nwa a mụrụ, ọ maghị n'ime ha onye nwe nwa a. Ya na-akọwa na nke a mere na ọtụtụ ụmụ nwoke n'ụbọchị taa nọ na nwechara ụmụ ọwụ ha nwa mụrụ, ya wụ ebe ụmụ nwaanyị ji awụọ na ashị na-anọgide onwe ha. Ọ sị ya cha na ndụ ya
1: ndụ gị. Ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atọ na nne ya nọ ebe a, ya wụrụ na nna ya nọ ya, onye ọbụla na-ekwu na asị na agwa ya kpara na ọwa agwa jọrọ njọ. Ka anyị gakwa n'iru na-ewere ndị na-akpọ anyị ọka wụ nkịtị 8-1-6-1-7.

0: eze ndị ọma mara ma ọ dịzị ka anyị esikwala n'ime ụlọ apụ, mana ihe ọbụla nwere isi njedebe. Anyị abịala na mmechi isiokwu a nke izu ụka. Onye aka dị n'oge mma gị jiri hiwe isi, ataala n'ụkwa, jaara gị ezi, gwa gị ihe ị ga-eme kemgbe Tuzdee ka ndị tiwere ọnụ na ihe a. Biko n'ịnụ na ihe dị iche iche adụrụ gị maka gara n'ime ya, obi ekopukwala gị. Ihe na-enwe otu esi eme ya, otu esi eme ya nọ ịnụna. Ọha na eze ndị ọma dị mma, anyị ga-esorokwa ụnụ. Anyị na ụnụ ga-anọkwa n'izu ụka ọzọ n'ụbọchị Tuzdee na Tọzdee mgbe ọ ga-akụ elekere iri ruo n'elekere iri na otu. Ezi nwaanyị,
1: ọha eze gara anyị ntị, ndị ọma kara aka, na-eme na ndị kpọrọ anyị akpọ, ndị detakwa na ederede, ashị m Chukwu Gozie nọ na nọna. Ụbọchị ka fọrọ afọ ya gaziela nnụ ya, rekpokwala nnụ mma ka emesịa nụ. Awụ m ezi uche,
0: ọ dị mma. Ọha na eze mara mma, ngwa n'izu ụka ọzọ anyị ga-anọ ebe anyị nọna. Ka Chineke wikend a ga-anyị gbaa ya nnọọ nke ọma, banyekwa na wiiki ọhụrụ. Ngwanụ, n'aha ndị niile m na-aso n'ọrụ ma ndị pịara anyị aka n'igwe, anyị na-asị Chukwu Okike ya kelee ya na onyere mmadụ niile. A ka m bụ Lọlọ Bekee, ka emesịa nụ.
2: With music non-stop. Entertainment.